0: Alo e fa fo mai bel da jo la leon fa e bi va valu tis mar ta si fa mo da jo tei mile o shuma li mane minute o na ta le o le se fulu male lua ta ta si fa mo tei ne fo da jo o na nga pe on masani ai ya so lulu ta i ta si o le vai nga le ai o la e fa ne le po ile le fo no tanga fo ile le Pacific Island Forum i Palau ah ya la po ile ye ia sui umao malo pasifika boile la ye uma sui uma malo uma pasifika e ila vanga boile sa tanloina ona o mea tau voi nukilia pomu oile saina lea boile le wa testi na pasifika ia tasina vanga o lo tanloina apart from my le foile le tau le foile le climate le si I foile le foile le o le ngata I fale foile le aati foina le ora foine le samia wa ia I ma oti le vaenga wa oti ia le samia e foile e fa apia e predict mai e fa apia o le isi fia tau sanga I o lea I lea vaenga o lea island I o atu befia I a sanga I o atu e I o lea I e fa pena a wa o nei I a po I a e tupu mai maunga mu o lono winga la o lea I lalo lava I a pena a pio tasina vai o fofongi a ai ata to va ai to vo ngare is yo ta to tunu a sa mo ele ata sa mo fiti a o tu balu o tonga papu niu kini ni tama I solomona le solomona elis a ku islands ni we e sele la I vo a vo ngare ya ya ta to a ta to a fo ile a le tato atu nō, tato atu inai I bolu, ia he te whapea oka I le taitai a fia ia a, ia le motu a, ia tato atu ho ile, ia atu isawa I le te le, ia fo isawa I ile, whapea I le taitai la, ia pa o vahenga na, scientist ia, o lato ma fofonga na, ia ma tūlanga na, apea ia ia a, ia tūlanga wa pēnā e o tia I lea tau sanga ia. E ia fo ia lato wa o fo ilea ua pu e mai ata ma mai a lato whatala noanga a. Ia e fia tau sanga pē lima tau sanga na ia ato atu lesi lima tau sanga. Wa lea I mase a le vaenga lea o lea le itu o le motu na iai. Winga nā lau wham talanga a ia pēla o talanoanga nā o lea e wha au nei I nā I palau le Pacific Island Forums a e wola māli e woile o le tala e wha woile le e wha ata la funga woi ai pēwa we pēyo sao a o mea lai o palemia a mō meo palemia president e pola o lato folio sui palemia ia a fatata ingala a fapea e alu I Albanese fo ilia ilesi a le se fo ilia te meeting fo ilia fa malo a le watu u ia Australia ili acting prime minister o nei lana tae au fai militala a fai la o le o alu palemia a tu ule sui palemia a Olo no winga lai te tau no tu sa tongi. Vai li me o o iri sui sui nga. E te tau la no tu sa tongi. A papea we. Pia sa o ya. Kofia pale mia wo ya. Tu sa la. A alu Albanese tu uifo ilanga acting prime minister. E te tau la o na tu tongi umata tongi tasi. Because o lea o fai umale sui pale mia. Ngalue ngal pale mia. A fapea voi la ya umal na uifo le kovana. Fapea o lai eile kovana. A weir kovana a fo ile e. A nga yo ile sui kovana. So. But. Ole mena lena vai mai nei fo inga le io ile mato wa vai inga lena na fo ile mato tala no ane ya io o mato fia o ya fo ile le e fia pale mia fo ya ya
1: yale.
0: Fa toi fo ya, ra wa fa ila ke le ya panisi ya. So

isina ulo fatuai mo ilato umo fenga i mga luenga i lene i aso po fia lava ia po tutonu o shopping center ia po o malu le vaingoro iai ia po o fafufo ile la ia manuia lava to waso Elton John.

Family Talas to ina kisale le ya fe ololo ala sa ul musika ia wa le se me ina ye le lauki ia fa fa malia tu a ia fa ol musika wa lo tu a e vo le fa no fu file wa le lo fa no file mu a wa to tele la tu ia fa me ya la we exercise nail a po fe la tu tu wa to tele po ina ya lo ai va ai le telefoni i ma o vo ya lo lo fa long long le telefoni ma ma pese ma tu la ben ai era sa wa la tu se ta avale vo ya ya mo fa la pla ve le ma lo fia ya tau tu na tau tu na a o le se ve le na lo ni a pa ya se le tia ne ya le o lo ma wa lunga lava tau ko so i fuanga so so o ai fo ai ya marita o fale ya so i fo ai marita o pinzini a me ye to me ye to ne le tai o so o ne le tai o le na na o le na na fa me le fo la sa le sitanga a Misi tanga po ile o fale. O area po inale na maua fale pe na tau se lau, fa se lau, lima se lau. Lima se lau. Ia pua pe fa lima putumoe. O le msaro lima putumoe leo e ele use me ole ono fitu palu. Ia ele payaso. Pe ia o vaenga na wa lema fai. Po ia e na yalo mfanao. Ia pe aleo faso atuai. Ia ona faise vaenga fo ile e ringa tale. Fa asao se tupe. A sefe se tupe. E o mai fo ilai tu tonu o i matua. Ina ia sefe se tupe. Ae uma e fo ia lea. Le na vai atuai fo ile si fo ia a company fai konkarakte. Ia ua fo ale ua. O le se tu pe a o fale la tangata le sa fa mo mo ni company ni con cala que en ella o la mel la fai e bolu si uma nga so ese finga ta in le ta o la le ta o le ni is wa o mo tulang pena sina vai nga te le na vai nga le o ni ya o a fe ta o le le fa yo fale a la to ni ya mo tulang le o tula i mai a vai le lupo la le tulang le ile o vai to ase i se vai fo le le e foi ngai e so la bulle le ai o le al wif fo ka fai a asa uma o ye o ai le ili o mana fo ngale e fai se a mole a o le la langi a to lo a fia a yo e pe o malo te tele ne a ia a fia o ma ya a to si sila la e fa uma fa le we ne na o tuinga ta vale fo na laiti ta o mini moke ka vele wanga Mr. Bean. Ka vele nga Mr. Bean nga yei. Pe e la lufa akafa, pe e wanga le fa kadianga, pe e wawa. Lua kwa nga e lua, pa uwe fa ofi ofi e kwa nga. Ka mala ia pa wa ia, ka mai ofi kuongo, far ka vale lewe inei. I fa usanga lewe inei, nita mai mea. But you know what? Ka fe fe le kaula, e fo nga le, e fa ye le rent. Nei ta mai fale, ia, e laki a elimi sa lau. E laki e lima se lau fane, le faunga le wafa aie ine, o tele la ta vale, wa paka umai fafo o le yut, i fale tua, i maasani paka e yut, o van, i tutono fale ta vale, no, le wa ese ala me paka, i wa paka solo, i le mato street le ale faso atuai, pe wali poti, wa tele ina afia, i wo ina le, wa tutu, ate o tisila fia, e le i mafai, e le i tutuni ta vale, kuinze lania ia, alo no wo omai nei, e pe ifo ngale wa ekia, i alo ka vale lunga la wala, e alo la vai tono driveway, e tutono ai, le ma vibi, e pe ifo ngale, le pe oni usila, e paka uma ta vale, e yai la vale, le space la towia, le lane, e paka i ta vale, la ia si sia e si li atu le o paka le wala wa se fe i lo le paka fo nga tu tonu ai fo nga le fa nga va noa i tu tonu fo nga fa ta vale tu la nga fa i ta to le ai au ki lani willing tonu me o ma fa pena ai o mai nei e se le fa i mamango fa we know o nei wa wala ta si la le tu ta si la ai le ine me fo i e paka i a le fa tua a matana to e fau i a la fo i a wala e feo e sava vali ai but you see re le ta i ta i a la Those who have sung a fast with some I never. If Angale, Essia, a two level passi and I lay pay you, New Silla, Essia Lania, where passi to why I flow lava ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
This is e fale a ma ya lelai le wa nei u apaka uma ta avale i fafole a wala a ia malunga o afanga le o fo io lungo mutia a faila o se fale fatau ia o nai lai e okay o a faila o fale vo ia rent ia e mana ole ona e sano fe me kuku Ti wala mela na a me wala lele sa o le mole mole ngaoi ngaoi vo ina ka avale Ah, so esel fenga tar melo inia. Ai tasile fale tela tu a jibe uno fitu valuta avale paka iluma. Ah, ia o ta avale na yalum fana voila to voye construction workers are builders boy. If you feel at a ye tofu tangata ta avale ia o tu o ta avale a piki apu o ye la to ia for tools mo pusa finger winga. Ia wa ngamia. Ia kera uka ya ko ka avale ko ma o pusa finger winga. Po la to ina loka lokai. Ile nga oi le e nei a tele for your cameras a ia va ai va le lei po a cameras le lei a va for cameras e a for nga le e review ra ye lo privacy ya va le ke fa ia ko ia fa pe a camera la ye le lei a ma wa le nga oi ma wa la we a e mo e nga e fa sanga ma le camera ya oi ah you know you got to read or violina va ai mo me mo fa kshole Ah, ia langa lai pa ai umak wala sa umai lungo TV. You got to be aware. Ah, o mea la iti me fa pene. Ah, ia le la wala fosu sole. Ole mako ifa ima mango. Pa wanga kwa inga ka vale ofi kongu. O fara ka vale le fai ngei. Ah, se ufanga le luon ta vale no. Nga le kasi ya iko kongu. Ah, paka umai fafo. Ah, ia o to inga fau sanga le ufa inge ufa la iti. Ah. Mako area ako, I think, Logan ma Ipswich, o main lava ia sa, o le ufanga le sa taungo fie. Ah. A wa avatu le watu o millionaire, le au investors wo inga le. Ia ka ifia fale o kama, because they're cheap. Ia la ko, it's peanuts. Ia o kako, ah. Ia le tau fai, ala mo fana we fa taungi la tau fale. Ah. Ia vai fwele le government le ngi, oka le greedy. Ah, ia. Kupe. Ia le ise me vwe ngale a. E vwe ngale e fai vwe ngale a. Ia lae wa e te lea ya e richa ya la kou kwa. Rich becomes richer. A pura ya nga. E pura ya ongo mwbo ila lo vwe ngale homeless. Ah, ye le me ole ole food bans ah fale vo ye le ave ye me ai ah ye ole o kale le chiu et tu ai ah ye ro vo ya o tata o tanga ta sa mo vo o ole ma o ye fa fenga ai fa no pe ma ma le o fa nga wa ta sil na ba fo nga bi ala ko vo ka ba vo kui e ese le a mula mio ale a tato wa a palangi ya e a kwal palangi la umaya nga ya la kula ferika ya la kula faku ya kako pora ele a mea la ele a nganga la ele a winga fa apia a if a ya kula faku ya ngale ale a ime a inga faku oh my gosh Maka okia, bole ale mea na whaua ia, yeah, anyway, I ole nā, e, fo ili whasoa toi nai vae ngā ia, I o pāna ole, ole a foina le ole tau o soifuanga, tau o fale, ma le pensini mea na e tolu a le leila lau budgeting a foina le o kama ia a. E misi amu o kesi, because ole tau fai foina le a mortgage, a wasili atu le rent, a le tupero tongi le rent, ilo mo kesi. Ah, pata ta inga na afa lo mo ke si on se lau limi shulu. Ia ele te tongi le si vayanga le fiku se lau limi shulu, fiku se lau bau se lau ile rent. So that's all dead money. Might as well go to the ile algo kong. Sorry, le raka ke ia waka ngang waku. E si le le afe le tupe le ayei. Mo fo na le In the long run, ele ya se senga. You know, if I may see if I go, yeah, but that is it, Olo wa fale le a, pege, be fire. But, you know, ele se me, koi move, koi mwelelisi, koi move, Hello? Yo nai mafu fonga na tu ala lo tu wa ili o se o inga ili o se fu inga le ili o ia ili o puata mfa inga pi o inga ngana tu o tunu ai oni vai vai inga fu inga le e tu o tu vui fa soa e reminder ia fu ili ia wa tatou atunu al mamalu se tatou atunu ia na le tu ala lo tu lava Ay, pule lava y estafunilla. Y le la olona sa. Yeah.

Wanga gonanga nyeri di wadi karing. Nyala pala nong el chen ala pilong eri di. Kaya wadi kada ya nong el nyeng ora jara ala chpeng. Chena na nong ora kono.